0: Yonza mbira bomo yende
1: Tobele li pou fas nan katine Pise dan sa